0: Yun.
1: 1 year lang po, meron ng isa.
0: So, kayo ay, you are around 17 siguro or 16. So, tapos yung pinakabunso, how old is bunso?
1: Magpo-14 po sa November.
0: Ah, so puro halos magkakasing edad kayo lahat, no?
1: Opo.
0: Okay, that's ano, nami-miss mo ba na wala kang kapatid na lalaki, Chris Ann? Or you're so used to?
1: Gusto ko pong matry magkaroon ng kapatid na lalaki. Kasi dati meron kami mga inaalagaan ng mga bata.
0: Hmm.
1: Kaya gusto ko din magkaroon. Pero I'm happy with my sisters.
0: Yes, oh. Family is important, ano. Yung sinabi ni Chris, nag-aalaga. Kasi dito po sa New Zealand, hindi pwedeng iwanan ng mga bata pag they're under 12 or 13 years old, no? Hindi pwedeng iwanan. So ang ginagawa is nagbe-babysit ang mga ate o di kaya sa mga kapitbahay, mga ganon. So yun ang ginagawa nila at minsan ano pa yan, paying gig yan, no? may bayad yan para sa pag-aalaga, no? So eto tayo ngayon, preparation ka na ng for ano to, tomorrow. So bukas ka pa babiyahe papuntang Christchurch, no?
1: Opo, right after my exam, diretso na po.
0: O, may exam ka. O nga pala, no? Friday, bukas. So pagpunta po sa ano, pagpunta nyo ng your parents sa Christchurch, doon na kayo mag-stay. Hindi na kayo magbalikan pa na ano, hanggang Sunday, yung pageant night na ano, yung parang Sunday is the finals night, di ba? Yun yung ano.
1: Opa.
0: So you are represent... yeah, okay, go on. Sige.
1: Mag-stay po kami sa motel po kasi sa Saturday, doon namin ipapakita yung talent proportion namin, kaya kailangan talaga mag-stay.
0: Oh, yes. Oo, talent. Pwede mo bang sabihin? Hindi, no? Bawal eh. Bawal sabihin kung ano yung talent, di ba? Oo. Di ba? Okay lang. Okay lang. Okay lang yan. Ano. Teka, yung ano, yung pageant, no? You're representing Ashburton, no? Although taga Oamaru ka, you're representing Ashburton. Dahil sa Oamaru ay wala pang ano, konti lang ba Pilipino sa ano, Oamaru?
1: Madami po, pero parang hindi pa kami na-introduce sa mga pageants, sa mga gantong...
0: Ayun, oo. Tsaka kasi ang alam ko yung mga pageant kasi usually, ano yan eh, yung parang may association, no? Yung ba, grupo, ano ba, Oamaru Filipino Society, parang ganun. So sila yung ano, yung parang mag-endorse, mga ganun. So, siguro hindi pa kayo masyadong ano, organizing to that. So, ikaw ay representing Ashburton under the group ng UNIFIL, no? United Filipinos of Mid-Canterbury. Di ba? Parang ganun. And I met some of the UNIFIL, ano, UNIFIL people, si Jenny, si ano to, yung mga anak niya, tapos si Ranger, sina ano to, si Star, tsaka si John Toreno, yung mga ganun. So ikaw ngayon ang inadapt ng ano, Ashburton is a very beautiful place, pero palagi ko mas maganda ang Oamaru kasi mas bandang south kayo, no? You're south of Christchurch. And ano kayo, in between Timaru or ano, in between ano kayo?
1: In between Timaru and Dunedin po.
0: Ah, so mas malayo pa pala. Oo. And Oamaru is nasa ano ba yan? Sa coastal ba yan o sa mountain?
1: Di po ako sure.
0: Ah, okay. Oo. Anong school ka pala? Anong college mo? Anong high school mo?
1: St. Kevin's College po.
0: St. Kevin's, oo. May mga Pilipinong teachers ba dyan sa inyo?
1: Si Nanay Laraga po.
0: Ah, so siya lang. Siya, ano tinuturo ni Nanay Laraga?
1: Biology po. Siya yung biology teacher ko.
0: Ah, yun po. Isa sa mga paborito mong subjects. Oo, biology, no? At syempre, magagamit mo yan when you go into, ano, sa, ano to, sa health science, no? So and then all the other subjects, of course. Ano pinaka ano to extracurricular mo sa

0: sa high school?
1: Based on subjects po or mga commitments?
0: Yung mga commitments. Yung mga clubs, yung mga ganun. Ano?
1: Ano po? Leader, one of the leader po ko sa Caritas. It's helping people po around the world. Okay. And pinasa na po namin. Nag-train na po kami ng ibang leaders this year, tapos ipapasa na next year. Part din po ko ng Leo's Club.
0: Mm-hmm.
1: Which
0: what is the Leo's?
1: Helping the environment po. Mostly on the community.
0: Oh, wow. That's very good. So yun yung mga extracurricular mo. E, ano yung mga hobbies mo?
1: Hobbies ko po?
0: Mm-hmm.
1: Mahilig po sumayaw.
0: Uy, ayun. Yun na yung talent. Hindi. Sayaw ka. Siyempre, as Filipinos, no? Except me, Filipino. Pero hindi ako, yung magaling kumanta. Eh. Mahilig ako sa music. So are you also into singing, Chris Ann?
1: Hindi po ako magaling kumanta, pero mahilig po ako makinig ng music. Tsaka, lalo na pag naglalakad ako or nag-hiking, mahilig ako magpatugtog.
0: Okay. So, I suppose napakaganda ng area na yun. Maraming hike. Ano ito? Yung mag-hike ka, no? Do you only walk going to school? Naglalakad ka lang?
1: Hindi or... po. Bus po.
0: Ah, may bus. Oo. Kasi kanina, dapat ano kami, 7:30, sabi ko kay Chris Ann, mga ano yun, bago mag-7, sabi ko pwede pang ano, 7:45 kasi medyo matraffic dito sa Auckland. Sabi ni Chris Ann, pauwi pa lang ako. Nasa bus ka pa lang noon, nung tinext kita.
1: Hindi po, may pinick up lang po sa town, tapos
0: sa town, oo. How far is your house from you? Ate, wag natin pag-usapan yun kasi mahirap yun. So yung school, is it a Catholic school? No, kasi may sabi mo may Caritas eh. So Catholic siya. O St. Kelvin? St. Kevin's? Ano?
1: St. Kevin's po.
0: St. Kevin's. Oh. So is it a co-ed or all girls lang?
1: Boys and girls po.
0: Okay. At least, so doon may mga kapatid ka ng mga lalaki, no? Ano, at least, yun, you know, kasi kung puro babae, tapos puro babae kayo sa bahay, so at least, ano, that's fine. Oo. So, nung kinuha ka ng ano, Ashburton or sumali ka, paano ba yun? Sila ang lumapit sa'yo, yung Ashburton?
1: Opo, kasi 2 years ago, sumali din po ako sa Miss Unifil. And doon po nila ako. Kaya nirequit din po kanila para dito.
0: Parang alala ko, parang inimbita ako ni Jenny noon eh. Sabi niya, meron nga yung Miss Unifil. Eh, hindi lang ako nakarating. So 2 years ago, so nasa radar kanila, so they tapped you and So ikaw ngayon ang representing Miss Ash. So hindi ka pala baguhan. So this will be your second ano, yung pagsali. Oo.
1: Opo, this is my second time.
0: Ang ganda ng smile mo, ano, yung parang ano, pwede kang pang commercial ng ano. Hindi ko sinasabing ngipin lang yung maganda sa iyo. Pero yung aura mo is ano. And to think that you came here when you were 8 years old. At hindi ka pa umuwi sa Pilipinas. But the way you speak the language, the Filipino language is ano eh, walang punto, walang, di ba yung parang ni slang, you know, alam niyo tito na siguro ano yan kasi sa bahay na ano.
1: Tsaka madami pong mga Pilipino dito, lalo na sa Youth for Christ, meron po kaming organization para sa mga youth na nagsiserve for God, kaya madami po ang Pilipino.
0: Okay. Oo. Sa YFC ka pala, parang yung panganay kong anak na babae, nag-YFC din siya nung nasa ano to, sa Hamilton. So may mga activities yan, di ba, yung YFC na ginagawa, no? Oh, that's very good. Very good kasi para hindi lang focus yung academics, so meron ka rin ano, for the community, yung mga ganyan. Ano to, yung pageant ba, kasi

0: Tagal na ako, ano, 2008, 2011 ako na-involve sa Miss Philippines New Zealand. Meron ba siyang ano, meron na ba siyang ngayong nag-evolve ba siya into dapat meron kang i-adapt na advocacy or meron kang isusulong na advocacy? Meron bang ganon, Chris Ann?
1: Wala pa silang nami-mention about advocacy. Mm-hmm. Parang I think it's mostly about celebrating our heritage.
0: Oh yes, oo. Her heritage and her culture, ano. Nag-meet na ba kayo? Nakapunta ka na ba sa Christchurch to meet the organizers or sa bukas pa lang kayo mag-meet?
1: Bukas pa lang po.
0: Ah, okay. Oo. At yung ano, I'm sure with all the things that you're doing, may exam, may pageant, may kung ano-ano, and then externals pa dadating. But I'm sure all of that naayos mo na yan eh. Ano. So hindi ka na siguro masyadong mape-pressure diyan, or do you still feel the pressure, Chris?
1: Normal lang naman po ma-feel yung pressure as long as ano lang fight.
0: Ayun, oo, talagang go. Ano sabi ng kambal mo? Parang sabi niya, ba't hindi ako pinili? Ba't ikaw pinili, ate? Parang ganun ba ang sinabi ni kambal?
1: Wala po, support lang siya.
0: Wala siyang ano, hilig siguro sa ano to? Sa ganito, yung mga pageants, ganun? Hindi siya sumali before?
1: Wala po siyang hilig.
0: Ayun.
1: Pinapatry ko, ini-invite ko siya pumunta minsan, pero ayaw niya.
0: Ayaw niya, oo. Siguro ano, yung mga after itong mga exams nyo, no, I would like to do a podcast. Kayong dalawa, yung kambal, gusto kong
1: sige po.
0: Podcast with kayong dalawa, no, after ng itong mga lahat ng mga exams, mga kung ano-ano na nangyayari. No? Now, Chris Ann, ano ang message mo sa mga kabataan, no? Kasi yung iba parang pagdating kasi dito sa New Zealand kasi when you turn 16 years old pwede hindi na mag-aaral sa school, di ba? Aalis ka na lang, no? So but in your case ay you stayed. Anong masasabi mo tungkol sa yung mga estudyante, mga kabataan na parang hindi na okay na ako, hindi ko tapusin yung high school eh, makakatrabaho ako? Or what would be your advice? Kasi nasa ano ka na, nasa year 13 ka na.
1: Ang advice ko po, continue lang po yung school kasi yung parents nagtatrabaho para makapunta sa school at ma-reach yung dreams nila. Kaya advice ko po, ano lang, fight through it kasi madaming doors na magiging open, mga opportunities for their future and for their family's future when they get one day. Kaya yun lang po.
0: Nice, very good. Oo. Meron na bang surgeon sa family niyo, Chris Ann? Meron na bang doktor na nasa Pilipinas or ano? Or ikaw ang kauna-unahan if ever na ano?
1: Parang meron po mga nurse at doctor, mga long distant mga cousins ng parents ko. Pero mm-hmm. In our family, parang ako po yung first.
0: Ikaw yung first, oo. Kasi alam niyo mga kabarangay, nung nag-reach out ako kay Chris Ann, sabi niya, message niya ako, kasi sa messenger lang, sabi niya, sige tito, tatanungin ko muna parents ko kung ano. So humingi siya ng ano, di ba parang sasabihin mo, uy, may nag-i-invite sa akin, o ano, baka naman scammer yan, o kung ano na. So you ask, ano, so that it goes to show that you are really close with your parents, no? Siyempre, dalawa parents mo, dad and mom, sino yung pinaka-close mo? Sino yung pinaka talagang kasangga mo? Parang gano'n.
1: Siguro po, as a girl, mas nakausap ko yung mama ko mostly about mga secret, mga gano'n po.
0: Secret.
1: Kaya siguro, si mama po siguro. Pero tayo din po.
0: Mm-hmm. Stricto ba si dad? Is your father strict or very supportive siya sa mga ganitong ginagawa mo?
1: Very, very supportive po. Siya yung dating nagda-drive sa akin sa Ashburton pag may mga practices.
0: Oh, okay. Oh. That's good, ano? I really I really upload yung mga kababayan natin, no?

0: we left the comforts of our home, of the Philippines, to come to New Zealand and create a new life for our families. No? I'm sure that is also the same case as in your instance. No? Lahat kayo ay nandito na at nag-aaral, good health. At yeah. Eh, teka, tanungin kita. Malakas ba hangin dyan? Kasi ang lakas ng hangin dito eh. Ha? Malakas ba?
1: Sobrang lakas po yung ano, mga upuan nagliliparan.
0: Oy, wow. Oo. Kaya nga eh, narinig ko yung strike ng mga teachers sa Christchurch, parang inano yata eh, parang inibang araw eh. Tsaka isa pang tanong pala, Chris Ann, 'di ba yung Southern Lights, 'di ba yung Aurora ano? Aurora Australis, 'di ba yung kita ba yan dyan sa bandang lugar nyo?
1: Hindi po dito, pero kita po sa mga coast area.
0: Kalimutan experience po
1: yan. Hindi po po.
0: Oh, hindi wow. Po. Ano, yun ang isa sa mga pangarap ko na ano. Last winter, my wife and I, we were in Queenstown, no? Umabot kami hanggang Cromwell, Wanaka, yung mga ganun. And I have some friends na nasa Cromwell, tsaka sa area na yan. So we're planning to come back and stay a bit longer, iikot-ikot dyan sa lugar na yan. Ano? So you're saying maraming Filipinos. Mostly, our kababayans, ang work nila sa farm, tama ba yon? Tama ba ako? Oh. Is that what your dad is doing also and your mom? Sa farm din sila?
1: Ah, nag-stay sila dito. Opo.
0: Oh, wow. Oh, that's good. Kasi may ilan na rin akong nakakakilala na mag-asawa, they work in the dairy farm. No? Isa dyan yung pinaka-presidente, si Kat Asuncion. No? Sa, she is one of the community leaders, at pareho sila mag-asawa ay dairy farmers, no? So your parents, dairy farmers sila, o yung ano ba yun, yung nagpapataba ng baka or gatas talaga yun sa kanila?
1: Gatas po talaga sila, dairy farm po, since
0: ano. So maaga gising na sila na ano, mga ilang cows, may idea ka ilang cows ang inaalagaan nila?
1: Parang over 1,000 na po.
0: Over 1,000 na? Wow.
1: Kasi 2 farms po yung hawak nila ngayon.
0: Ah, dalawa? Oo.
1: Oh, apo. Oh,
0: Ikaw ba ay tumutulong ka ba? Or masyadong nakafocus ka sa school so hindi ka nakakatulong sa farm?
1: Natry ko po mga 2 years ago. Mm. Yung 5 a.m. na shift. Pero ano, sobrang mahirap po. Tsaka finocus ko talaga yung sarili ko sa pag-aaral this year kasi last year na po.
0: Oo. Tama naman yun. Ano? And I can just imagine pagising mo ng alas 3, alas 4, ang lamig siguro dyan sa inyo, no? Sa super na ano, lalo na pag winter, yung mga ganun. Ano, Chris Ann, I hope I will see you in the future, no? Mamimit kita and also, let's schedule yung ano, yung interview na kayong dalawang kambal na ano. Parang ito, kwentuhan lang tayo. And then, you know, because my focus really is to highlight kung ano yung buhay natin dito sa Aotearoa, New Zealand. And I also, as much as possible, I really want yung credible, unique na mga guests ko sa podcast, no? And I owe it to my 29,000 subscribers na bigyan ko naman ng magandang kalidad yung ano to. So thank you so much, no? Alam ko merong magdi-discover sa iyo. Yung aura mo eh, parang pwede kang pang commercial eh, yung smile, yung ganon, yung
1: thank you pa.
0: Oh, so good luck, ha? Good luck, Chris Ann. And I'm sure you will do the best that you can. And in the near future, siguro, baka magkita tayo sa Dunedin.

0: because I have several projects lined up for next year sa Dunedin. So baka ano, magkita-kita tayo dyan. So maraming maraming salamat. Any last message, shout out o something na ano sa mga kaibigan or anong last words or message ni Chris Ann Barrientos?
1: First of all, gusto ko po mag-thank you for giving me this opportunity na mag-show sa podcast niyo po. And gusto ko din po mag-tell ng last message about the students that leaves school at age 16. Just keep working hard, keep pushing, kasi in the end, madaming ma-open para sa'yo. And just think about your future and how you want to live your life. Thank you lang po. Thank you po ulit.
0: Thank you so much, Chris Ann Barrientos. At nais ko rin magpasalamat sa ating mga tagapanood, tagapakinig, dahil pinayagan nyo kami ni Chris Ann pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, sa mga panahon nito para sa ating PSTV Plus podcast channel. Maraming maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye
1: Thank
0: for
1: you.
0: Now.
1: Goodbye, Pa.

pag-alis ng kahirapan, pagpapabuti ng edukasyon, pagsulong ng patas na karapatan at kalusugan ng lahat, ang pag-aalaga ng kalikasan at pandaigdigang pagtutulungan. Ito ang ating Millennium Development Goal.